Se ba ro ni won fodo lodo o. Olorun ni won bodo lohun petu ni popo ye metu. Iduro ni baba yin omo mu ko yin. Ibere le mu ku ado. Ya o da baba yin lagbale mu ri o omo piti aja. Iro gangan te ri ni won kuku mu won. Eyo ma bi ori o pe o n petu kaka.